0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije, amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ugitegurirwa na Jidie Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge. Mana yacu Yehova, gitandara cy'Agakiza kacu, turagushimiye ineza yawe n'ukugira neza kwawe byamana natwe iminsi yose, maze ukama uduha ijambo ryawe ryo gukiza imitima yacu uko bukeye n'uko bwije. None rero kano kanya tugiye kwigira hamwe n'uyu mwene data rino jambo rikiza ubugingo. Utabare kandi ukize umutima wiwe, maze ube umutima wo kukwakira no kugendana nawe. Tubisenze twizeye kuri Imana ugira neza ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi na rimwe. Mose avuga ibyo kuzokwicwa kw'abana b'imfura. Uhoraho abarira Mose ati, hasigaye icyago kimwe, nzorekurira kuri Farawo no ku Banyegiputa, hanyuma azobarekura mugende. Kandi igihe azobarekura, mbere azonabirukana. None rero barira abantu, umugabo wese asabe umubanyi wiwe, n'umugore wiwe, n'umugore wese asabe umubanyi wiwe, babasabe utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu. Uhoraho aha ubwo bwoko kurabwa neza n'Abanyegiputa, bitaye ko uwo mugabo Mose nawe yari umuntu ahambaye mu gihugu cya Egiputa mu maso y'abanyarugo ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, uku ni ko Uhoraho ageze ngo, nko mu gicugu azonyuranganya hose muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo nyen'ingoma ukageza ku mfura y'umugurano kazi w'umusyi, kandi n'iby'uburiza byose by'ibitunzwe bizopfa. Hazocura umuborogo mwinshi mu gihugu cyose cya Egiputa utigeze kubaho, kandi ntihazokongera kuba ungana nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe azogira icyaba, ari umuntu cyanki gitungano haba nuwo haba nuwo imbwa izogwangwarira kugira ngo umenye yuko uhoraho yashize hitandukaniro hagati y'abanyegiputa n'abisirayeli kandi abanyarugo bawe bose bazomanuka baziyondi bankomeri bobo bati nugende mwe n'abantu bose bagukondore inyuma aho niho nzoca ngenda nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farawo aratse cyane Uhoraho abarira Mose ati Farawo ntazobumvira kandi ibyo bizotuma ibitangaza byanje bigwira mu gihugu cya Egiputa kandi Mose na Aaron bakoreye ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo ariko Uhoraho akomanaza umutima wa Farawo ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende bave mu gihugu ciwe kuvayo ikigabane cya 12 Uhoraho abarira Mose ibyo gutanguza Pasika Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa atuku kwezi kuzobabera imfura ya mezi kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka nimubarire ikoraniro ryose rya Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi umuntu wese yibiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabase angana umwagazi umwe umwumwe mu nzu yose kandi iyo nzu niyaba iri mwinkehwa batomara uwo mwagazi uwo muntu afatanye no mubanye wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri cy'abantu kiri uko igisa cy'umuntu wese kiri abe ariko muzoharura igitigiri cy'abakwiye kuwusangira umwagazi wanyu uzobutagira agasembwa wisuguru itarengeje umwaka muze muwukure mu ntama cyanke mu mpene muze muburorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba baheze babire ku maraso bayasige ku bishimajyango byomi no hejuru y'umujyango w'inzu yose bawuririyemwo bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura nimuze muzirye mbisi cyanke zitetse shiti zitaze hamwe n'umuntu hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo munda nimuze mugire icyo musiga ngo kirare hagize ikiraye mu giturire uku abe ariko muzozirya muze muzirye mukenyeye mwambaye inkweto mufashe inkoni mu minwe muze muzirye vuba na vuba. Iyo niyo Pasika yanje jewe Uhoraho. Kuko muri iryo joro nyene hazoca mu gihugu cya Egiputa. Kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu cya Egiputa. Nkica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa. Uhereye ku muntu no kugitunzwe kandi mana z'abanyegiputa zose amateka nzikiriye ko zose nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana nta cyago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzubabere umunsi w'icyibutso, muze muwugire umunsi mukuru wanjye Uhoraho, uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Muze mwame muwugira mukuru, kibe icyagezwe china hava. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe ku munsi w'intangamarara. Muze mukure umwambiro n'icyambiwe cyose mu mazu yanyu, kuko umuntu azorya ku mutsima wambiwe uhereye ku munsi w'intangamarara ugashitsa ku munsi ugirindwi, uwo muntu azacibwe mu Bisirayeli. Kandi ku munsi w'intangamarara mukoranywe no kuba ikoraniro ryera, no ku munsi ugirindwi haze habe irindi nyene, ntihaze hagire igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi atari gikorwa cy'inda gusa. Icyo cyonyine kize kibe ari cyo mukora. Uwo munsi w'imitsima itambiwe muze mwame muwugira mukuru, kuko kuri uwo munsi nyene ariho nzoba narabakuriye mu gihugu cya Egiputa. Mwera amasinzi y'ingabo, nicyo gituma uwo munsi mukuye kwama muwugira mukuru, uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana kibe icyagezwe cy'intahava. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako ugira 14 ku mugoroba abe ariho mutangura kurya imitsima itambiwe gushitsa ku munsi wako wa 21 ku mugoroba nyene. Muri iyo minsi uko arindwi nihaze haboneke umwambiro mu mazu yanyu, umuntu azorya icyambiwe aracibwa mu ikoraniro ry'Abisirayeli naho yoba umunyamahanga cyangwa uwimvukira wo mu gihugu cyanyu. Nimuze mugire icyambiwe na kimwe murya, muze murye imitsima itambiwe mu ngo zanyu. Mose ashikiriza Abisirayeli ibyo Imana imubariye. Nuko Mose ahamagaza abakuru bose bo mu Bisirayeli arababarira ati, nimwirobanurire imyagazi uko amazu yanyu angana muyibagire Pasika. Muyabirire agakama ka Ezobu. Mukajobeke bumaraso ari mu gwabya. Mumijagire ayo maraso hejuru y'umujyango no kubishima jyango byomi. Nihadze hagire umuntu numwe muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo. Kukoraho azohacha azanye no kwica abanyegiputa. Kanda hazobona ayo maraso hejuru y'umujyango no kubishima jyango byomi. Uhoraho azorengana iyo nzu ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Kandi byo muze mwami mubyitondera bibe icyagezwe cy'intahava kuri mwebwe no kubana banyu. Kandi nimwamara gushika mu gihugu uhora hazobaha nk'uko yasezeranye, muze mwami mwitondera uwo muhango. Kandi uko abana banyu bazobabaza bati uyu muhango wanyu n'uwiki, muze mubishyure muti iki nicyo kimaze cyitwa Pasika y'Uhoraho, kuko yarenganya amazu yacu Abisirayeli turi muri Egiputa akayaziguriza igihe yica abanyegiputa. Abantu barunama barasenga. Abisirayeli baragenda bakora nk'uko nyene ukuhoraho yageze Mose na Aroni aba ariko bakora. Icyago cya cumi. Hapfa abana b'imfura. Nuko mu gicugu Uhoraho yica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo nyen'ingoma ukageza ku mfura y'imbohe ifungiwe mu ibohero n'iby'uburiza byose by'ibitunzwe. Muri iryo joro Farawo ararandamuka n'abanyarugo biwe bose n'abanyegiputa bose. Muri Egiputa hacura umuborogo mwinshi kuko atanzo n'imwe itapfuyemwe muntu. Ahamagaza Mose na Aroni muri iryo joro nyene arababarira ati nimukure hasi mujonjore muve mu bantu banje mwe n'Abisirayeli mugende muje gusaba Uhoraho nk'uko mwavutse. Mujyane n'imikuku yanyu n'amasho yanyu nk'uko mwavuze mwigire, nanjye munsabire umugisha. Abanyegiputa bahihita ubwo bwoko ngo babavire mu gihugu vuba kuko bavuga bati turapfuye twese. Abo bantu bajyana amarobe yabo atarajya mu mwambiro atarotswa, utwato twabo bacumbamwo bari baduhambiriye mu mpuzu zabo batwikoreye ku bitugu. Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze basaba abanyegiputa utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa babaha ibyo babasabye. Uko niko binyagiye abanyegiputa. Abisirayeli bajonjora bava muri Egiputa. Abisirayeli baragenda bava i Ramesesi bataha i Sukoti. Abagiye n'amaguru bari abagabo ibihumbi amajana atandatu kuyemwa abana kandi nigugu gikivange cy'abanyamahanga rijana nabo n'imikuku n'amasho by'ibitayega ya mitima bakuye muri Egiputa ikiri vyanga barayihisha bayigira imitsima itambiwe kuko atamwambiro bari bwashiremwo kuko birukanywe muri Egiputa nibashoboye gutebagana atana gahamba bari bwironderere imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa na majana ane na mirongo itatu. Iyo myaka uko amajana ane na mirongo itatu ishize kuri uwo munsi nyene amasinzi yose y'ingabo z'Uhoraho ava mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro nijyo kurara ku maso kwibuka uko Uhoraho yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo nijyo rya joro ry'Uhoraho Abisirayeli bose bakuye kwama barirarira ku maso uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Ibindi byagezwe byo kuri Pasika. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati iri ni ryo bwirizwa ryo kuri Pasika. Nihaze hagire umunyamahanga ajya kubyayo, ariko umugurano w'umuntu wese yaguzwe amahera niyamara kumukeba abone kubiryako. Inyambukira cyangwa umucyangero ntibaze babigeko, bize birigwe aho biri mu nzu nyene. Nimuze musohokane n'agashitwa kizo nyama kandi nimuze muvune n'igufa na rimwe ryayo. Ikoraniro ry'Abisirayeli bose baze bame bagira batyo. Kandi umunyamahanga niyaza kuba muri mwebwe akagomba kujya mu bya Pasika yanje je Uhoraho. Izina muhungu wese wo mu nzu yiwe akebwe aheze abone kwegera ibya Pasika abijemwe maza zocha amera nk'imvukira. Ariko nihaze hagire umuntu numwe atakebwe abiryako. Icyagezwe ni kimwe kumvukira no kumunyamahanga yaje kuba muri mwebwe. Uko ni ko Abisirayeli bose bakoze uko Uhoraho yabariye Mose na Aroni niko bakoze. Nuko kuri uwo munsi nyene Uhoraho akura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe y'ingabo zabo yangana. Mugenzi nkunda, hano niho tugarukirije ikiganiro ijambo ry'ubugingo cy'uyu munsi. Ndagushimiye cyane ko washoboye kugikurikirana. Imana ikugirire neza kandi guhumugisha. Dusenge Imana. Yehova gitanda racyaga kiza kacu. Turagushimiye kugira neza kwawe. Kuko wewe wamushitse amateka yawe ibihe byose. Kandi ukama wigaragaza ukiyerekana igihe gikwiye gishitse. Turagushimiye kubw'igitangaza wakoreye Abisirayeli bari mu buja bukomeye cyane maze ukabatabara. None natwe uyu munsi dutuye mu isi shobora kutujyana mu buja bw'ibyaha. None rero turisabiye kugira ngo uze udutabare. Maze nk'uko umwagazi watanzwe ugakiregwa maze amaraso yawe agashika kubishimajyango. Yesu Kristo w'ikimaze gikuru cyatanzwe abari watwoza. Maze yoze n'uyu mwene data ashoboye gukurikirana rino jambo kano kanya. Twese duhe kwakira icyo kimaze no kugira icyacu mu bugingo bwacyo mwamuze ubukotse. Udehezagire, udukomeze, maze twuzuze mpemo wawe. Tubisenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo. Amen.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Bene data bavukanye banyonyi ba radio agakiza mwazindukanye natwe muri kitondo ndabaramukije ubuno namahoro biva kuri Kristo Yesu bibane namwe ubu ni wa mwanya wari uca kiganiro cyane mukunda zindukana n'Imana uwo mwazindukanye n'umuvukanye wanyu Celestin Ngarukiwe nayo uyu munsi amajambo tugira dusabikanye afise umuntu kuvuga ngo urupfu sigo rufise ijambo rya nyuma urupfu sigo rufise ijambo rya nyuma mbere yuko rero tubandanya reka duce bugufi dusenge turagushima mana yacu kuri umugororotse dukunda kandi twitwareka kumara ngo no mu ijoro izina ryawe gera rihabwe icubahiro urakoze kwa tubyukije amahoro turakwinginze kugira ngo uzubane natwe kandi dutahuze amajambo mu izina rya Yesu amen urupfu sigo rufise ijambo rya nyuma urupfu nicyo kintu abantu bose usanga batinya kuruta ibindi byose abantu bari bazibazo byinshi cyane ku byerekeye urupfu bimwe ndetse ugasanga mu by'ukuri babiburira inyishu muri uyu mwanya nanje sinje guheza ibibazo abantu bafise ku byerekeranye n'urupfu ariko gusa nje kugira ngo dufashanye kubona umwifato dukwiye kugira imbere y'urupfu ariko kandi dutahure yuko urupfu nubwo aricyo kintu abantu batinya gusumba ibindi byose ntabwo ariko rufise ijambo rya nyuma ariko hari ikibazo umuntu yo kwibaza mu by'ukuri cyo kintu gitinyitse kuruta ibindi byose urupfu kubera iki urupfu ruriho umuntu aribaza ni kimwe mu bibaza abantu bibaza kuki urupfu ruriho rwaje gute kubera iki turaze mu gitabo cy'itanguriro giye mu gice cya mbere ugahera ku murongo wa mbere ndetse icyo gice cyose turabona intango y'ubuzima hano ku isi igihe Imana yarema ibintu bitandukanye yararemye kandi ibintu byose yaremye byari byiza cyane niko Imana yagiye iravuga yaheje kurema irahitegereza ibona byose ni byiza kandi irabinezererekwa tugiye hariya mu itanguriro igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 15 ukagenda ugashika ku murongo wa 17 turabona amategeko canke ibyo kwisunga ibyo umuntu yategezwe gukora nk'uko Imana yabimubwiye mu gihe Imana yari imaze kumurema uhereye ku murongo wa 15 turahabona amajambo avuga ngo uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme aritsigame uhoraho Imana abarira uwo muntu ati giti cyose cyo muri iryo tongo ukijye ko ukugomba ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzo kigiye ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza none rero turabona mu majambo avunaguye hari ibintu bitatu Imana yabwiye umuntu mu gihe yari mushize mu itongo rya Edeni no heza nkavuga ko ari nk'itegeko Imana yamuhaye yaramubwiye iti nurime kurima mu burenganzira bwo kujya ariko kandi hari ibyo yamubwiye kutajya twoheza tukavuga rero ko yamubwiye kurima kujya no kutajya yategezwe kurima itongo karibungabunga karizigama yategezwe gufungura ukagomba ku byamwa byose byamye muri iryo tongo rya Edeni nk'uko ari yabihawe ariko kandi hari igiti kimwe gusa kimenyekanisha iciza n'ikibi icyo nicyo Imana yari yamubujije ngo ntaza kigiye ko ikiramubwira iti kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza turabye rero hariya mu itanguriro igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere turabona umwifata umuntu yagize tugiye guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kane ukagenda ugasoma umurongo wa 15 wa 19 turabe ibyakurikiye inzoka yaraje muri iryo tongo rya Edeni ibaza uwo mugore iti mbega n'iby'ukuri koko yuko Imana yavuze iti ntimuze mujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo umugore yishura iyo nzoka ati byama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo nibyo Imana yatubujije ngo ntituze tubijye ko canke ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa murongo wa kane niho tubona ibintu biteye ubwoba kuko iyo nzoka yaciye yishura uyu mugore iti haba n'intete ntimuzopfa
haba n'intete ntimuzopfa. Ibi rero nivyo inzoka yabwiye wa mugore, ibivuguruje neza na neza ivy'Imana yabwiye Adamu na Eva muri wa murongo wa 17 mu gice cya kabiri, aho Imana yababwiye iti umunsi mwakiriye ko muzopfa nta kabuza, muzopfa nta kabuza. Inzoka nayo Satani yihanzemwo ariko arakoresha, irajibwira Eva iti haba n'intete ntimuzopfa. Hanyuma hariya ku murongo wa 15 niho tubona igihe mu kiyago cabandanyije Eva yarahavuye yemera, arajya kuri cya giti, amaze kujya kuri ico giti ajanira n'umugabo we nawe nyene arajya. Tubona muri ico gice nyene cya gatatu bamaze kujya bose babona bambaye ubusa, baraheza barahunga. Imana ije kubaraba isanga binyegeje, maze Uhoraho arababaza ingene vyabagendeye. Baraheza barabona ko bakoze iryo kosa ryo kujya kuri cya giti. Niho Imana rero yahavuye ivuga ibigiye kubashikira byose nk'uko yari yababwiye hariya ku munwa wa 15. Ariko hari ikintu Imana yahishuye cerekana imbabazi zayo ku kiremwa muntu, aho yahavuye ivuga iti nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Ibi Imana yabivuze ihejeje kuvuga amajambo ari mu murongo wa 14 Uhoraho Imana abariri iyo nzoka ati kukoze ibyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishyamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzojya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Hanyuma Imana imaze kubwira ibyo inzoka niho yaciye ivuga ayo majambo dusanga mu murongo wa 15 ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Rero Imana yari ihejeje kwerekana ko hari umugambi wo gakiza, ko hari imbabazi itegekanyirije umuntu, ko hari iyindi nzira yo gucungura yo kongera kwihuza n'uyu muntu. Satani yarahejeje gukoresha icyaha anyuze mu nzoka, agahinda umuntu agaheza akajya ku giti atari yemererwa kujyako. Hanyuma hariya ku murongo wa 19 rero muri ico gice nyene cya gatatu, Imana yabwiye umuntu ngo kwirigwa urabira kuya niko kuzoguhesha ivyo kujya, uzorinde usubira mu ivu kuko ariryo wakuwemwo, uri umukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramwo. Noneho rero kuri cya kibazo umuntu yokwibaza ati kubera iki urupfu ruriho, kuki urupfu ruriho? Urupfu rwaje kubera ko umuntu yarenze ku itegeko Imana yari yamuhaye, akemera inama za Satani agaheza akajya ku giti Imana yamubujije. Mu gihe rero Imana yari yavuze ngo niwakijya ko uzopfa nta kabuza, cya giti kiri hagati na hagati mu itongo kimenyekanisha iciza n'ikibi, Imana yari yabwiye umuntu ati niwakijya ko uzopfa nta kabuza. Inzoka nayo yari yavuze iti haba n'intete ntuzopfa. Kubera yuko Imana itihenda kandi itabesha, umuntu amaze kujya kuri cya giti yabwirizwa gupfa, kandi nivyo n'uyu munsi turapfa kubera ari ingaruka y'iryo kosa umwana w'umuntu yakoze. Umuntu rero yarahenzwe araheza ajya ku giti Imana yari yamubujije. Umuntu kubera ko yacumuye urupfu rwaramushikiye. Bitandukanye rero n'ibyo Satani yari yavuze, kubera ko Satani we yari yavuze ngo haba n'intete ntimuzopfa, ko niko Satani yari yabwiye umuntu. Noneho uyu munsi jewe nawe naho tukoba tutemera Imana, ariko turemera yuko icyo Imana yari yavuze ari cyo cyari ukuri, kuko uyu munsi abantu barapfa. Nubwo Satani nyine yaciye akoresha amayeri agacaca mu bantu akabahenda ati burya rero iyo umuntu apfuye ntabapfuye, ati burya Imana niba imuhamagaye atapfuye aba yitabye Imana, ibyo byose ni ukugira ngo ahendahenda abantu gusa abahuma amaso kugira ngo bikunde ikinyoma ciwe agerageze kukinyegeza. Ariko uko bigenda kose n'ababandi bavuga ngo umuntu apfuye Imana ibimuhamagaye ngo aba yitabye Imana, muze muraba neza ibyo barabivuga, ariko bakabivuga amarira ariko akoroka ku maso. Ni ikimenyamenya rero cerekana yuko ibyo baba ariko bavuga ntibaba bemeranya nabyo by'ukuri. Ibwina mu mutima, ibwina mu mutima, baba bazi neza yuko uyu muntu
apfuye nico gituma babivuga imana yamuhamagaye cyangwa yitabye imana ariko bakabivuga amarira ari karakoroka kumaso babwira abantu ngo nimureme ngo mwihangane ngo yitabye imana ariko amarira ari karakoroka kumaso none rero n'uburyo gusa satana akoresha kugira ngo bikunde cyaka inyoma ciwe kubera yuko yabonye ko byanse ko anyegeze ico kinyoma kubera yuko yabonye ko byarangiye ikinyoma cyo kigiye habona ko umuntu abwirizwa gupfa ko bigenda kose kubera ko yarenze gucagizwa cy'Imana bituma rero acisha muri izo zindi nzira akagerageza ngo afuke kandi mu byukuri nta nzira iriho satani yocamwo ngo bikunde aburizemo uko kuri kuko urupfu rurashikira umuntu uwo ari we wese arabona ati satani yaraduhenze satani rero yarafise umugambi yuko twobaho tutumvira imana kandi tudapfa zijya ngorane zose amabi yose mubona shikirikiremwa muntu satani yarashaka yuko tubaho tubabara turuha tugwara dufise bya bibazo byose ariko tudapfa ariko imana kubera urukundo dukunda urukundo rwayo nubwo twari twayihemukiye ntago yemeye yuko tubaho gutyo satani yashaka rero kugira ngo tuzohe turiko turavuma imana tubeho mu isi itigerigira umunezero namuke kubera yuko twa mu isi itarimo urupfu ariko kandi irimo ikibi cyose mu gihe uyu munsi murabona yuko hari abantu benshi bafata ingingo yo kwiyahura kubera yuko ubuzima bwabananiye bahuye n'ingorane babona batetsira baremereye cyane namba uyu munsi bishika umuntu agafata ingingo yo kwiyahura avuga ati ibyo ndiko ndabamwo birarengeye kuvyihanganira nimuce muri aba rero isi ingene yari kubimeze yaba twarahura n'ibibazo byose ariko tukabaho ibihe byose tudashobora gupfa ibyo rero n'ibyo Imana yanse nico cyatumye yemera yuko urupfu rushika kukiremwa muntu kimaze gucumura ibi byatuma rimwe na rimwe muhora mwumva ko abantu bapfa bamwe bakavuga bati nukuri nakararuhutse bisunze ingene yaramerewe bakavuga bati nakararuhutse none rero satani wewe yifuza yuko umuntu abaho atumvira imana acumura aruha ababara agogwa amabi yose akamushikira ariko adashobora gupfa mugabe imana mu rukundo rwayo iremera urupfu rurashika kugira ngo noneho wa muntu yacumuye kuko imana yari yizi inkurikizi zo gucumura iremera yuko hagera igihe ubuzima bwe hano ku isi bugahera kugira ngo aruhuke satani amaze rero gucumuza umuntu we yarazi ko atsinze yabona ko agiye kuba ku bwami bwiwe yafatanyije n'umuntu imana irafise mu kibanza satani yarazi ko ahindutse imana noneho muri ubu bwami abantu bakama bamusenga nk'uko arico cari cifuzo ciwe ca mbere bari bamaze no kumusenga bari babikoze kuko bari bumva itegeko yatanze gusumba kumvira itegeko ry'Imana kuba bari bumva itegeko giwe bari bahije kwemera ko satani ari we yobabera umwami ko satani ari we babera imana ariko imana mu bwenge bwayo butarondoreka mu bwenge bwayo butagereranywa yafashe ingingo satani atari yiteze niho yacitanga ryatangazo twabonye mu itangurira igice cya gatatu murongo wa 15 aho imana yavuze ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ibyo satani yarabitahuye ko yaratahura imvugo y'Imana yaratahuye ko hari icy'Imana yategekanyije cyategerezwa kuza nk'intambamye hagati y'imigenderanire hagati y'umuntu na satani satani acarabona ati bwa bundi mpejeje gutsindwa bica bituma iyo nyankane nyene irabaho kandi maze kubaho uyu munsi urwanko satani atwanga kubera ko Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba Satani arazi icyo Yesu yakoze arazi ko ataho yoca kugira ngo akizimanganye nicyo cyatumye n'uyu munsi Satani atwanka urwanko rubi ariko Imana ishimwe ko mu gihe atwanka urwo rwanko Satani ntago yanesheje ariko Imana niyo yatsinze izina ry'Imana rihabwa icyohero uhereye uwo munsi rero Satani yaranse umuntu runuka kuko ubucuti yari yiteze yarazi ko azogirana n'umuntu Imana yari imaze kubusambura bituma dushitsa ko amabi yose ashoboka kugira ngo arabe yuko yo dutoteza noneho tugaheza tukatuka Imana uyu munsi nta muntu numwe atazi ko Satani ari mubi nta muntu numwe atazi ko Satani ari umugesera yemwe n'abamukorera
usanga batigira bashaka kwemera yuko bakorera Satani kuko barazi ko ari umugesera bifuza ko nabo bo kwitwa abakozi b'Imana niyo ubahutse kambwira ati wewe uri umukozi wa Satani aca tangura kuvuga ati wewe uri kurantuka wewe uri kurancira urubanza wewe uri kuranyegeza yemwe no mu butungana arashaka kugushikanayo kubera ko wamubwiye gusa ngo ni umukozi wa Satani mu myaka itari myinshi maze y'ubuzima n'abantu bake maze kumva no shingi ntahe kare abantu babiri canke batatu maze kumva bemanga bakavuga bati jewe ndi umukozi wa Satani n'abandi bose naho yoheza kwica umuntu akubwira ati jewe ndi umukozi w'Imana kubera ko Satani baramuzi kare umugesera arabakoresha mugabo agashaka kubandanya bitirirwa Imana ibyo nuko bazi ko Satani ari umugesera none rero gwarupfu gwaje kubira ingaruka y'icaha gwaje kubera ko umuntu yari yanse kumvira itegeko ry'Imana gwaje kubera amahitamo mabi y'umuntu igihe yari muri Edeni Imana yari yamubujije kujya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi kandi kamubwira ni yaramukakiriye kikamubwira ingaruka zizoza gwarupfu gwaje kubera ko umuntu yari yahisemo gukora neza na neza icy'Imana yari yamubujije gukora akumvira Satani ubwo rupfu nta numwe rutinya nta numwe rusiga hari nabagize icyo baravuga ko cyane cyane barabye imikorere yago bararaba barabona bati mu by'ukuri uru rupfu bituma bafata ingingo yo kwita n'abana amazina avuga ku rupfu narigeze kumva umwana bise ngo ntirunena uwari we wese ntabwo ruraba ngo umuntu arabyibushe ntiruraba ngo ngaracyari umwana ntiruraba ngo aronze ntiruraba ngo ni munini cyangwa ni muto ntiruraba ngo ni umunyacubaro cyangwa n'umuntu asuzuguritse n'ukuri urupfu ntirunena nicyo gituma rushikira bose ariko kandi nubwo rushikira bose mu by'ukuri urupfu sigo rufise ijambo rya nyuma turabyahariye mu gitabo cy'umusiguzi igice cy'icyenda duhereye ku murongo wa gatanu tukagenda tukashikana kwa gatandatu turabona ko nta muntu n'umwe urupfu rudashikira Salomo ariko araruvuga yavuze ngo abariho bose baba bazi ko bazopfa ariko bapfuye ntacyo baba bakizi kandi nta mpera baba bakibona kuko kwibukwa kwabo kuba kwaramaze kwibagirana urupfu rushika ku bantu

0: Robert. Komba na wichuri kiriya nibiki.
1: Ikasha. Ahuwa na mugabo wanji. Ararantotetsa. Aramwa bitumubiri wose. Sindi ikoma.
0: Yo. None nga kuhori kika mukenzi.
1: Sibi inusha. Amwa nangu nukungu mamzera wako.
0: Chari kigani lihoho te wajewa kenye zinabige meturigirinda hiro. Mukuri kila nila kuri radio agakita. Kwisoko yukuri. Turabasezeye na hubutaha.

0: cyane cyane mwebwe mama micungara ya kajaga nka
1: gatumba
2: kinyinya
0: mubyagira
1: marambya
2: rukaramu
0: muterere
1: ngagara
0: kiyange
2: mubone na bukirasazi
1: muratumiwe mu gikorwa cy'ubutumwa bwiza mwateguriwe n'abakenyezi bagize intara nziza mvuga butumwa ya buterere
0: icyo gikorane kikazobera ku ishengero ry'abadivantise b'umunsi w'indwi rya kajaga
1: kuva ku igenekerezo rya 15 rusama gushika igenekerezo rya 30 rusama uyu mwaka nyine turimwo
0: kikazohora gitangura misi y'akazi ya cy'isaha 9 gushika isaha 1 y'ijoro ku misi y'isabato kizohora gitangura saha 2:30 z'agatondo gushika isaha 1 y'ijoro
2: icyo gikorane kikazaba gifite ikivugo kivuga ngo haracyariho ibyizigiro soma Yeremiya 29.

0: cyane cyane mwebwe mama micunga rero yakajaga nka
1: gatumba
2: kinyinya
0: rucyagira
1: marambya
2: rukaramu
0: buterere
1: ngagara
0: kiyange
2: mubone na bukirasazi
1: muratumiwe mu gikorwa cy'ubutumwa bwiza bwateguriwe n'abakenyezi bagize intara nziza mvuga butumwa ya buterere
0: icyo gikorane kikazobera ku ishengero ry'abadivantise b'umunsi w'indwi rya kajaga
1: kuva ku igenekerezo rya 15 rusama gushika igenekerezo rya 30 rusama uyu mwaka nyine turimwo
0: kikazohora gitangura misi y'akazi ya cy'isaha 9 gushika isaha 1 y'ijoro ku misi y'isabato kizohora gitangura saha 2:30 z'agatondo gushika isaha 1 y'ijoro
2: icyo gikorane kikazaba gifite icyivugo kivuga ngo haracyari ibyizigiro soma Yeremiya 29.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro.
1: Ni mana Ismaeli.
0: Ismaeli uri he?
1: Aya kujya kabiri Uganda.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ego reka nifuriza kayaba gukeza abo turi kumwe bose. Kanifuriza kayaba gukeza ba mama muto banje barahimugwe.
0: Ego.
1: Kanifuriza kayaba gukeza bagenzi banje bose barahumugwese. Kanifuriza kayaba gukeza umuntu twicaranye niyo ndavuga izina. Yama yanyikaye ubuzima bwanje bwose.
0: Ehe.
1: Kanifuriza kayaba gukeza basokuru banje bose barahumugwese rona bari bukinanya na bose ngabana bifuriza kayaba gukeza. Kanifuriza kayaba gukeza mudogo wanje araho mukibumbu amazi misabwa ya timani na mubo na zochira.
0: Yego.
1: Kanifuriza kayaba gukeza abantu bose baraho wanze abantu bose mutwawo dutubana ibukinanya na bose atakayaba gukeza. Mwami na karirimbo. Kama tegeleze usena muza wako zakari kokozi.
0: Bebu ya mzengo ilindi zina jawo ni nimbo nande.
1: Ha?
0: Ilindi zina jawo ni indi.
1: Kazina kande ni kwa nimbo na Ismaeli.
0: Ismaele.
1: Ego, umuanyi warajaga kiza unga kujakabi ni bugani.
0: Rakoze chande.
1: Ego, na mwa waminye shema kuruwa zio kujakabi ni bugani.
0: Turagushimiye.

0: Nitwa hitamo neza rero ibyo dufungura kizogira amagara meza kandi tuzokomera lo.
1: Eh na mahoro.
0: Mahoro muri bane merere.
1: Ah ni kanira gira mitare nga merere nga kumusenye.
0: Vitari?
1: Eh.
0: Kaze mu kigani.
1: Abaja ku mwe zakaka mu mukore na abana banja mu ntara ya Kayanza komine ga home.
0: Mhm.
1: Eh manga bana bifurije no mwana wanja kwae ufasha. Mani musengere.
0: Yego pare sana mani mugiye neza.
1: Eh nkabari bifurije kaya gufana na mama nga bari nga imbungu muri ko mu butwe.
0: Mhm.
1: Nkabana nkaba nifuza kaba kuna mushi kanja nga imbiri izinyene.
0: Mhm.
1: Abani bifurije kaba na mukuru wanja nga ibubantu.
0: Yego.
1: Ani mwe zakaba kuna abo turi kumwe.
0: Mhm.
1: Ani mwe zakaba kuna batonye banje bari aho muhiye.
0: Mhm.
1: Ama nabagenzi bose abani mwe zakaba kuna chaka umugenzi banje ari ngaho nyene aho mu butonye n'ano bitwe mu.
0: Ego.
1: Ego imani baheza gisha.
0: Urakoze cyane Vitali.
1: Eh zina giye zakabanye kwa Vitali iragira Vitali.
0: Ego.
1: Eh sawe.
0: Uragushimiye cyane.
1: Murakoze.

0: Alo?
1: Alo, ndichita mundenga nengarutse.
0: Yego chiza.
1: Ndo, narinike lati unya tamuroni murunege.
0: Mhm.
1: Takayama kukhetsa.
0: Yego.
1: Ngo, ngabona nasikhomeli kumukanza.
0: Mhm.
1: Asha takayama kukhetsa.
0: Yego.
1: Sawa murakoze.
0: Turagushimiye cyane nawe.
1: Namutanga takwisejeri.
0: Mhm.
1: Sawa.
0: Wewe rutozura jingano kugira ntuzuribagira. Jana sezambe. Jana sezambe kugira ngo uzuribuka neza. Ngano zimejeje. Ngano zimejeje. Ucuzirya rero hanyuma uzoca uzuribuka. Hello.
2: Numugozi na usize ko.
0: Alu.
2: Kandi mbona bimeze neza.
0: Munywanyi wacu ngira ngo yari ko ararengana nti yari ko arakura.

havuze ko Yesu ari ruhalau muhemu w'Imana yashizwe muri Maria. Imana ni muhemu. Nushobora kandi gutandukanya Yesu na muhemu. Muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24 haragira ati Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. None Korani iravuze ngo Yesu ni muhemu. Turiko turiga ubumana bwa Yesu, turiko turiga Imana imwe ibonekera mu butatu. Yesu ni muhemu. Korani nayo iravuga ngo Yesu ni muhemu, ariko Bibiliya ivuze ngo Imana ni muhemu, abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. None nimba Yesu ari muhemu kandi Imana akaba ari muhemu, mbega wumva Yesu ari iki? Imana ubwayo Data ni muhemu. Yesu nawe uwo Korani yise Ruhallahu nawe nyene ni muhemu yavuye ku Mana. Mbere kugira ushobore kubitahura neza, urashobora gusoma mu gitabo cya 2 cy'Abikorinto, ikete rya 2 ry'Abikorinto, igice cya 3 umurongo wa 17 havuga ngo ariko uwo mwami niwe muhemu. Ariko uwo mwami, ariko aravugwa Yesu, niwe muhemu. Kandi aho muhemu w'Imana ari niho haba umwidegemvyo. Ariko uwo mwami niwe muhemu. Ijambo ry'Imana Bibiliya riremeranya na wa murongo wa Korani igice cya 4 umurongo wa 71 yuko Yesu ari muhemu. Biratahuritse rero isi itararemwa Yesu yariho, birumvikana ko atari umuntu. Nawe vyiyumvire muri Yohana 17 umurongo wa 5 Yesu yavuze ati nanone Data ushimagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. None rero jambo yahoranye n'Imana. Mbere Data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana. Vyumve neza, kuko nimba Yesu yahoranye na Data isi itararemwa, wumva yari umuntu. Babandi tubona abantu, umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu w'inyama n'amaraso, mbega umuntu w'inyama n'amaraso yari kuba ari hehe isi itararemwa? Yesu aravuga ngo nanone Data ushimagizanye bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Nicyo gituma isi itararemwa Yesu yari muhemu. Yesu ntabwo yari bwambara umubiri. Mbere yagiye kwambara umubiri gusa Maria ari uko amutwaye inda, ubutumwa buciye kwa marayika Gaburiyeli nk'uko ushobora kubisoma mu gitabo cya Luka igice cya mbere uhere ku murongo wa 23 ugashika ku murongo wa 34. None rero jambo yahoranye n'Imana. Mbere ikintu gitangaje nuko Data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana. Data, Imana Data ahamagara umwana wayo ko ari Imana. Mbega ibi bintu woba wari ubizi? Ijambo ry'Imana rirabivuga. Tugiye gusoma hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere, turahera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10. Turiko turaba ubutatu bweranda Imana iserukira mu butatu. Abaheburayi igice cya mbere umurongo wa 6 gushika uw'10 haravuga ati kandi ahizokongera kuzana ifura yayo mu isi itaba marayika b'Imana bamusenge, kandi ibyo abamarayika yarabivuze itihindura abamarayika bayimiyaga, abasebyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro. Ariko iby'umwana wayo yabivuze iti, uyu ni Data agiye kuvuga, ariko iby'umwana wayo, uyo mwana wayo ninde? Ni Yesu Kristo, imfura wa wundi asengwa n'abamarayika. Ariko iby'umwana wayo yabivuze iti ingoma yawe Mana, ingoma yawe Mana. Data ariko arabwira umwana ngo ingoma yawe Mana, ingoma yawe Mana ihangamye ibihe bidashira, icumu ry'ubugabe bwawe n'icumu ry'uganza atunganye. Wakunze kugororoka wanga ubugarariji, nicyo cyatumye Imana niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe. Kandi ti ni wewe Uhoraho. Uyu ni Data ariko arabwira umwana ati ni wewe Uhoraho, mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi kandi amajuru ni igikorwa cy'intoke zawe. Data ariko aravuga yuko abamarayika b'Imana bose bazongera gusenga Yesu nk'uko basanzwe bamusenga. Kandi Data arabwira umwana ngo ingoma yawe Mana, ariko kandi aravuga ngo ni wewe Uhoraho. Data yita umwana ngo ni wewe Uhoraho, mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi. Uwashizeho itanguriro ry'isi ni Yesu. Mwibuke ko twamaze gusoma ayo majambo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika ku wa 3 ngo byose mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe na Yesu. Iyo rero Data ajeje kwemeza yuko Yesu ari Uhoraho kandi ko ari we yashizeho amatanguriro y'isi, ko amajuru ari igikorwa cya Yesu, ivyo Data ariko abivuga
kugira ngo yemeze neza ubumana bwa Kristo. Ivyo data abivuga kugira ngo yemeze ubumana bwa Kristo. Muri wa murongo wa Korani 4 umurongo wa 171 Muhammadi yabwiye abayisilamu ko badakwiye kuvuga ubutatu. Yabitewe n'iki? Hari imvo yatumye Muhammadi avuga ngo ntibavuge iby'ubutatu. Nuko Muhammadi atigeza amenya Yesu ngo ashobore kuronka ubugingo budashira. Muri Yohana 17 umurongo wa 3 agira ngo ubu ni bwo bugingo budashira kubamenya wewe Imana yonyene ndyukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Muhammadi ntiyigeze amenya Yesu ngo amenye ko ari Imana, ngo amenye ko ari umwana w'Imana. Ariko mu kuvuga ko Yesu arimo bitatu, intumwa y'Imana Rasulullah, ijambo ry'Imana kalimatu mwemu yavuye ku Mana Ruhallahu, yari yamaze kwemera ko Yesu ari Imana. Nero Muhammadi sallallahu alayhi wa salama niyigeze ahishurirwa ngo amenye Yesu. Nagomba ndabikubwire ko yabayo mukinjana cindwi niyashoboye kumenya ibya Yesu kiretse amakuru yagiye abwirwa n'abantu bakeyi nk'uwitwa Warka bin Naufal. Uwo niwe yatangwe kumubwira inkuru z'ibya Yesu, ariko ubundi bwo ntabwo yigeze amenye ibya Yesu, kuko kugira utahure Yesu umuhishurirwa na data. Nushobora gutandukanya umuntu n'ijambo ryiwe, kandi nushobora gutandukanya umuntu na muhemu wiwe. Muhammadi sallallahu alayhi wa salama ntiyigeze amenya Yesu. Hari ikintu atigeze amenya mu buzima, ntiyigeze amenya ko Imana ifise umwana. Muri Korani igice cya 43 umurongo wa 81 ndashaka ko uyu murongo uwandika ukawuzirikana kugira ngo umenye yuko Yesu ari Imana, na Muhammad arabyemeza neza ko ari Imana. Muhammadi muri Korani 43 umurongo wa 81 Muhammad aremeza ko Yesu ari Imana mbere ko abereye gusengwa. Yavuze ati Bismillahirrahmanirrahim, sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ngo vuga ngo Imana nyeri kigongwe cishi ngo yaba yarifise umwana, ningalikuwa wa kwanza wa kumwabudu, ngo nari kuwa wa mbere asengu uwo mwana mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu. Ngwiya Imana nyeri kigongwe yarifise umwana. Muhammad niko avuga ngo Muhammad ubwe yobaye wa mbere asengu uwo mwana kubera yuko uwo mwana ari umwana wiki w'Imana. Muhammad aremeza yuko Imana ibayifise umwana, umwana w'Imana abereye gusengwa. Ikosara n'umutego Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagize nuko yasenze Imana tazi, kandi asenga Imana inyuranye n'Imana yaremye. Muhammad aremera ko umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana, kuko aravuga ati nari kuwa mbere sengu uwo mwana kubera yuko ari umwana w'Imana. Mu yandi majambo, Imana ibereye gusengwa n'umwana w'Imana abereye gusengwa. Muhammad niko abivuga ati Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumubwa abudu mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Muhammad yaremeza ko umwana w'Imana nawe nyine aba ari Imana, ku buryo avuga ko Imana ibayifise umwana yociye wa mbere amusenga. Ibi byerekana ko Muhammad yemera ko umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana, kuko Imana ibyara Imana, umuntu abyara umuntu, inka ibyara inka, umwana w'inka nawe nyene burya aba ari inka, umwana w'imbeba nawe nyene aba ari imbeba, umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana. Nico gituma Muhammad avuga ko yociye wa mbere amusenga, akavuga ngo uwo mwana kuko yoba ari umwana w'Imana yanje. Byumvikana ko Muhammad sallallahu alayhi wa salama yemeza ko umwana w'Imana abereye gusengwa. Ikibazo rero kiraje, none usengwa niki? Ninda abereye gusengwa, inyishu ni Imana. Nima Muhammad avuga ati Imana ibayifise umwana, uwo mwana ni umusenze, Muhammad aremeza ko uwo mwana ari Imana. Mu yandi majambo, kubera yuko ubereye gusengwa gusa ni Imana. Ariko noneho kira Muhammad avuga ngo ningalikuwa wa kwanza, Mungu angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu. Ariko nagomba mubwire ngo Muhammad siwe yobaye abaye wa mbere kumusenga. Mugabo avuga ati no baye wa mbere, ariko noneho imbere yuko abu wa mbere hari abamarayika basanzwe basenga Yesu. Abamarayika basanzwe basenga Yesu, ikibabaje Muhammad nta makuru yigeze aronka ko Imana ifise umwana.
Kuri Yorodani muri Matayo 3:17 Imana yaratangaje ngo nguyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara. Yesu bwiwe yivugiye ibitangabo byinshi ko ari umwana w'Imana. Imana yaravuze n'ijwi ryayo ko Yesu ari umwana wayo. Marayika Gaburiyeli igihe yagiye kubonekera Maria. Ni wasomiye inkuru muri Luka igice cya mbere 26 gushika 38. Luka igice cya mbere 26 gushika 38. Marayika yabwiye Maria ko azosama inda kandi ko umwana azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Kandi avuga ko uwo mwana azokwitwa umwana w'Imana. None ikibazo muri Korani 43:81 Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo yaba Imana ifise umwana nanje noce nsenga uwo mwana kuko ari umwana w'Imana. Ikibazo Muhammad ntiyigeze ahishurirwa na Marayika Gaburiyeli. Marayika Gaburiyeli umwe yahishuriye Maria yuko uwo mwana azokwitwa umwana w'isumba byose. Muhammad ntiyigeze abonana na Gaburiyeli ngo baganire kuko Marayika Gaburiyeli yari kumubwira yuko uwitwa Yesu Kristo ari umwana w'isumba byose nkuko Gaburiyeli yari yarabibwiye Maria muri Luka igice cya mbere 26 gushika 38. None rero kuba rero Korani 43:81 hemeza yuko umwana w'Imana bere gusengwa kuko Muhammad yari kuba uwa mbere musenga. Icyo rero nikimenyamenya yuko Yesu abereye gusengwa. Icyo nikimenyamenya cerekana yuko Yesu ari Imana. Muhammad avuga ati iyaba Imana yari ifise umwana yabivuze mu buryo bwa supposition, mu buryo bwa hypothetique, mu buryo bwa hypothèse. Ariko ikirukuri cyoco nuko Imana ifise umwana. Imana yarabitangaje ati nguyu umwana wanje nguna kampimbara. Yesu arabitangaza inshuro nyinshi ko ari umwana w'Imana. Marayika Gaburiyeli arabitangaza ko Yesu ari umwana w'Imana. None Muhammad aravuga ati yaba Imana ifise umwana. Ubu rero nitukiri mu byo gukekeranya, nitugikekeranya ko Imana ifise umwana, Imana iramufise. Ariko Muhammad aravuga ati noce mbu wambera musenga. Ubu rero ndabwira abantu bose bayobotse Muhammad ngo niba musenga kuko Imana ifise umwana, kuko Muhammad avuga ngo umwana w'Imana yanje notegeza kumusenga kuko ari umwana w'Imana yanje. Muyandi majambo arataura yuko umwana w'Imana aba ari Imana. None abamarayika baramusenga, mbega bonyo batamusenga. Mu Baheburayo 1:6 avuga ngo kandi izokongera kuzana ifura yayo mwisi itaba marayika w'Imana bose bamusenge. Yesu ni umwana w'Imana. Ku umwana w'Imana bisigura kuba Imana kwa mjibu wa Korani 43:81. Kudatahura ko Yesu ari Imana kwa Muhammad bisigura ko Muhammad adatahura Imana Data kandi adatahura Data n'umwana. Udatahuye Data n'umwana n'umutahura kandi na muhemu yera nashobora kugutahuza. Nicyo gituma ushaka gutahura Imana, Imana nitahugwa mu mubiri, Imana nitahugwa mu bwenge, nitahugwa mu buryo bw'inyama n'amaraso. Imana ni muhemu, abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. Imana nitahugwa mu buryo bwa muhemu. Umuntu nashobora kwiyumvira ngo n'Imana ngo yarabyaye ngo ifise umwana ngo none ngo yabyaye gute ngo none ngo ifise umugore. Ibibazo nk'ibyo nivyo abantu bazana. Imana ntabwo itahugwa mu buryo bw'umubiri. Ushobora gutahura ubutatu gusa biciye mu mugambi w'agakiza. Umugambi w'agakiza aho Data atumye umwana wayo kuza gucungura umuntu. Aho rero niho Yesu Kristo warasanzwe ari muhemu ruhalaho, asanzwe ari Imana, yaciye yambara umubiri kugira ngo aze gucungura umunyabyaha. Ushobora gutahura ubutatu Imana imwe serukira mu butatu hamwe woshobora gutahura Imana ikagutahuza iby'umugambi w'agakiza. Uburyo icyaha cyaje, uburyo umugararizo waje, uburyo Imana yafashe ingingo yo kurokora umunyabyaha biciye muri Yesu Kristo. Nicyo gituma biciye muri uwo mugambi w'agakiza Yesu uwahora ari muhemu aza kuboneka yambaye umubiri. Muri Filipi igice cya 2:5-11 twasanga aya majambo agira ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana. Ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana, kuringanira n'Imana, kuringanira n'Imana, mu Giswahili bakoresheje ngo yunamna ya Mungu. Kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acikusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu
kandi urupfu rwo kumusaraba nico catumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu ayivyo mwijuru nayivyo kwisi nayivyo kuzimu kandi ndimi zose zize zature yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro nimwakiri jambo ry'Imana. Ushobora gutahura Imana imwe rudende yirekaniye mu butatu mu gihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza aho urukundo Imana yakunze bari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanyi ba Ismaeli cyangwa abayisilamu badatahura ubumana bwa Yesu nuko batayishuriye umugambi w'agakiza. Ikindi ni ukubera yuko Muhammad atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nk'uko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo abantu babazi igikorwa cya Yesu? Muhammadi niyigeze atahura Yesu. Muhammadi sallallahu alayhi wa salama niyigeze atahura igikorwa cya Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura ngo kudatahura na Data. Muhammadi niyigeze anatahura Data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'11 umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga y'ukuzimana. Hari ibanga rikomeye cyane handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiwe yivugiye ngo byose rabihawe na Data kandi nta uzu umwana atari Data na Data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Nta uzi umwana atari Data na Data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo nushobora kuvuga ngo urazi Imana umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki igikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana aho yari muhemu maze aciki jambo rishizwe muri Maria kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye Data batahure Data. Icyo nicyo gikorwa cy'umwana kandi umwana na se nibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30. Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30 Yesu avuga ati jewe na data turi umwe. Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu agiye kuvuga ko ari inzira ukuri n'ubugingo yaciye abwira abigishwa ati rero je ndiko ndajya kwa Data kandi muvyo murabizi murazaho ndiko ndajya. Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8 Yohana 14 umurongo w'8 Filipo aramubwira ati mugenzi twereke sobizo wabihaye. Umurongo w'9 Yesu aramubwira ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nuraruha umenyaga Filipo ubonye jewe ababonye Data none uvuga ute ngo twereke so? Ni wizera ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe. Amajambo mabwira sayo nigeneye ariko Data ba muri jewe ni wakora ibikorwa vyiwe Imana nihabwe icubahiro. Filipo ashaka kumenya se wa Yesu titwereke so kuko Yesu yari yavuze ati jewe na Data turi umwe muri Yohana 10 umurongo wa 30. Muri Yohana 14 umurongo wa 8 gushika ku murongo w'10 Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye ubonye Data abambonye. None ushaka gutandukanya Data n'umwana. Abantu benshi bashaka gutandukanya Data n'umwana. Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se? Yavuze ngo niwizere ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe. Ni nk'umuntu yogura papuro ngo akubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso. Recto verso mbega wo bitandukanya gute? Yesu aravuga ngo niwizere ko ndi muri Data Data akaba muri jewe. Yesu rero ni wo mumenye utamuhishuriwe na Data. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta uzu umwana atari Data na Data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Ibyo yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 27. Mu yandi majambo Yesu ari muri Data na Data ari muri we bisigura ko Yesu ahishura Data na Data agahishura umwana. Nicyo cyatumye Yesu aganiriza abigishwa biwe ababaza uwo ari we
Niwa soma muri Matayo igice cy'16 tuhere ku murongo wa 15. Yesu yarabagije abigishwa biwe ati mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde maze inyishu ziratangwa. Bamwe baravuga ngo uri Yeremia, abandi nguri Mose, abandi nguri uvugishwa n'Imana, abandi nguri Yohana. Maze Yesu acabaza Petero ati none namwe muvuga ko ndinde. Ku murongo wa 16 Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu yaciye yishura Petero ati Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yohana kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni data wo mwijuru. Kugira ngo utahure ubumana bwa Kristo, kugira ngo utahure ko Yesu ari umwana w'Imana, ivyo nushobora kuvyishurira ukoresheje ubwenge bwo mwishure, ubwenge bw'inyama n'amaraso. Yesu abwira Petero ngo ibyo suwi nyama n'amaraso yabiguhishuriye ni data wo mwijuru abiguhishuriye. Wibuke yuko Yesu yavuze ngo na umenye umwana atari data, na n'umenya data tora umwana amuhishuriye. Data rero yahishuriye Petero aramubwira Yesu uwariwe. Data ni wahishura umwana, umwana nawe ni wahishura data. Ibi bintu ucumva byinjira na muco gituma avuga ngo mbega ni wizeraga Filipo ko ndi muri data, data akaba muri jewe. Data ni wahishura umwana kandi umwana nawe niwe ahishura data. Kandi na muntu w'inyama n'amaraso yoshobora kubitahura atabitahujwe na data ngo abitahuzwe n'umwana ngo abitahuzwe na muhemu yera. Nicyo gituma Yesu yavuze ko abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina tatu. Abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina tatu. Matayo 28 umurongo wa 19. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana rya muhemu yera. Yesu yaravuze iby'Imana imwe ariko igaragarira mu butatu, data, umwana na muhemu yera, ku buryo ababatizwa bategeza kubatizwa mu bubasha bw'ayo mazina, izina rya data, ry'umwana n'irya muhemu yera. Ubutatu rero bushingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Ubatijwe abatizwa mu butatu, abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Abamarayika mu gusenga Imana nabo nyene bayisenga mu butatu. Turabe muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 2 n'uwa 3. Yesaya igice cya 6 umurongo wa 2 n'uwa 3. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yarafise amababa 6, abiri yarayitwikiriza mu maso, yandabiri yayatwikiriza ibirenge, yandabiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati wera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyen'ingabo, isi yose yuzuye icubahiro. Basemerera bati wera inshuro ya mbere, wera inshuro ya kabiri, wera inshuro ya gatatu, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Abaserafi basemerera bati wera ubwa mbere, wera ubwa kabiri, wera ubwa gatatu. Mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, wera ubwa mbere, wera ubwa kabiri, wera ubwa gatatu. Mu butatu niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Ntabwo basenga, ntabwo bavuga wera inshuro imwe, oya. Ntabwo bavuga ngo wera inshuro zibiri, oya. Ntabwo bavuga ngo wera inshuro zine, oya. Ntabwo bavuga ngo wera inshuro zitanu, oya. Ntibavuga wera inshuro cumi, oya. Ahubwo bavuga gatatu, wera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Aho ni mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yesaya. Abaserafi mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, bavuga wera inshuro zitatu. Yesu yavuze ngo ubatizwe batizwe mu izina rya data, iry'umwana n'irya muhemu yera, amazina atatu. Abaserafi nabo mu gusenga Imana wera bayivuga inshuro zitatu. Saho honyene no mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 4 ku murongo 8 handitswe aya majambo avuga ngo ibyo binyabugingo bine bifise amababa 6 kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere munda, nibiruka ku murango no mwijoro. Byama bivuga biti wera, wera, wera, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Wera babivuga gatatu, wera. Ibyo binyabugingo nibiruhuka ku murango no mwijoro, byama bivuga biti wera inshuro ya mbere, wera inshuro ya kabiri, wera inshuro ya gatatu, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyaho kandi ariho kandi agiraze. Wera inshuro ya mbere, wera inshuro ya kabiri, wera inshuro ya gatatu. Si wera inshuro imwe, si wera inshuro zibiri, si wera inshuro zitanu, ariko wera, wera,
wera inchuro zitatu maze bagire kuvuga inchuro zitatu bacavuga ngo niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi ariho kandagiraze bakongera bagasubiramo ngo wera wera wera niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi agiraze bakongera bagasubiramo wera wera uwe inchuro zitatu mwisezerano rya kera muri Yesaya twabonye yuko abaserafi basenga imana bavuga uwera inchuro zitatu mwisezerano rishasha uwera inchuro zitatu nibinyabugingo rero nuko bivuga imana mu kwisenga bayisenga biciye mu buryo butatu data umwana na muhemu yera uwera wera uwera muhemu yera benshi nibemera ko muhemu yera nawe ari imana muhemu yera ugira gatatu mu mana nawe nyene yamyeho mbere yararemye kandi afise igikorwa kidasanzwe uyo muhemu yera ninde Yesu yaravuze ivya muhemu yera aravuga ngo kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ari kuzorogota kuri muhemu yera nazobiharigwa ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'icumi kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ari kumuntu azorogota kuri muhemu yera ntazobiharigwa muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ari kudedemba kuri muhemu yera ntazobiharigwa naho ba muri iki gihe canke mu gihe kizoza muhemu yera rero arakomeye cyane ku buryo kumudedemba ko canke kumurogota ko ari cyaha kitababarigwa muhemu yera kurogota kuri muhemu yera ni cyaha kitababarigwa none wumva muhemu yera arinde kudedemba kurogota umuntu arogota ku muntu umuntu narogota ku kintu umuntu narogota ku kintu oya umuntu arogota ku muntu nico gituma muhemu yera ariho afise ubuzima muhemu yera yafatanije n'Imana data n'umwana mu gikorwa cyo kurema kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikorwa cyo kwigira umuntu mwibuke muhemu yashizwe mu nda ya Maria yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe vyera muhemu yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi muhemu yera n'umuntu afise ubuzima subushobozi bwire banga hari abantu bazi ko muhemu yera ari ubushobozi oya muhemu yera subushobozi muhemu yera abaho ariho nkuko Yesu ariho nkuko data ariho subushobozi ubushobozi n'ibikorwa bya muhemu ariko muhemu ubwiwe ariho n'uri afise ubuzima arumva arakora aravuga arigisha akemeza abantu ibyaha kandi akabahanura kandi agakora igikorwa cyo kutweza muhemu yera ni imana akarorero mu byakozwe n'umwe gice cya gatanu murongo wa gatatu gushika wa kane Ananiya na Safiro bamaze kuja ahari intumwa aho abantu bagurisha amashamvu yabo twasanga amajambo ngo bageje kugurisha itongo ryabo Ananiya na Safiro basanga Petero ku murongo wa gatatu ibyakozwe n'intumwa gatanu murongo wa gatatu Petero aramubaza ati Ananiya niki gitumye Satani yuzura umutima wawe guhenda muhemu yera rero ntabwo ari ububasha oya ariho afise ubuzima Ananiya na Safira bahenze muhemu yera Ananiya na Safira bahenze muhemu yera nkuko uhenda umubanyi wawe nkuko umugabo yohenda umugore nkuko umugore yohenda umugabo nkuko umwana yohenda se ni ukuvuga ngo umuntu yumva akumva iby'umuhenze kandi akagira icyo akoze Petero ati ni gukubera ko Satani yuzuye umutima wawe guhenda muhemu yera ukisigariza ku biguzi by'ishamvu ukifise ni yari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo niwe warabikoresheje ibyo ugomba niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo sabantu henze imana niyo uhenze haruguru Petero abwira Ananiya ngo wigira inama yo guhenda muhemu yera mu guheza avuga ngo sabantu henze imana niyo uhenze birumvikana yuko muhemu yera ari iki ari imana sabantu henze ahubwo imana niyo uhenze muhemu yera Ananiya yahenze muhemu Ananiya na Safira bahenze muhemu yera Petero mukurangiza avuga ngo sabantu henze ni imana uhenze muhemu rero ni imana muhemu yera rero ariho n'ufise ubuzima yumva abona mbere ngo akaniha iminiho akanadusengera aniha iminiho itovugwa ayo majambo ushobora kuyasoma mu Baroma igice 18:26-27 Abaroma 8
murongo wa 26 gushika 27 anihiminiho itovugwa ariko aradusengera ariho nico gituma dutegeza kumenya muhemu yeru ariwe Yobu niwe yavuze mu gikorwa cyo kurema abazango mbega we wari hehe igenda shira amatanguro y'isi bivuge namba ufise ubwenge ninde yatanguje amatanguriro ninde yatanguje amatanguriro y'isi ni muri Yobu 38 nagoma nakubwire ngo Imana igihe yarema hariho babiri bari kumwe ni bande igi Imana yakora igikorwa cyo kurema hariho abantu babiri bari kumwe n'umwana wayo ni namuhemu yera mu itanguriro rimwe umurongo wa mbere gushika wa kabiri avuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi isi yari kiri buziba yari kubusa gusa kandi umwiza warupfutse damba kandi muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi igi Imana yarema datarema ni yari wenyene muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi muhemu yera yatamba hejuru y'amazi mwani majambo birasigura ngo muhemu yamyeho muhemu yera yamyeho yamyeho muhemu yera yamyeho uwundi yarahari ninde n'umwana mu migani 8:22-30 haravuga hati uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'inzira ziwe ataratangura na kimwe mu bikorwa vyiwe vya kera nashizwe uhereye kera hose uhereye imbere na mbere sitararemwa ibwina hatarabaho nari naravutse amasoko y'amazi atarabaho imisozi miremire itarashigwaho n'udusozi nari naravutse itararemwa isi cyangwa indimiro cyangwa itanguriro ry'umukungugu wo ku isi ige yashira hijuru niho narindi nige yari hetera hejuru y'ibwina ijuru igihe yarigumya hejuru iyo igihe amasoko y'amazi yakomera igihe yashingira ikiyaga karimbi kugira ngo amazi ntarenge icagezwe cyayo igihe yashiraho amatanguriro y'isi ico gihe nari kumwe nayo uyu ni Yesu abivuga ico gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga kandi iminsi yose narayihimbara nama niginagura imbere yayo Mwemu yera na Kristo data ariko arakora igikorwa cyo kurema ntiyari wenyene yari kumwe n'umwana kandi yari kumwe na muhemu yera bari kumwe nicyo gituma muri Yobu 33 umurongo wa 4 herekana ko mu bikorwa vya muhemu yera harimo n'igikorwa cyo kurema muhemu yera ararema muri Yobu 33 avuga ngo muhemu w'Imana niwe yandemye muhemu w'Imana niwe yandemye kandi uguhumeka kwishobora byose niko kwampaye ubugingo Dero, beshi ni batahuri gikorwa cha muhemu yera. Nicho gituma Yesu yaciye avuga yuko agiye kuzorungika muhemu yera. Haravuga ngo ariko uwo muhemu ni ukuri ni yazazobarongora abashitse kukuri kose. Kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose ni byo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize uwo azoshimagiza jewe kuko azokwabira kuvyanje akabibamenyesha. Ibyo data fise byose Nivyanje nico gituma mvuga nti yabira kuvyanje akabiyamenyesha ni muri Yohana igice cy'16 umurongo wa 13 gushika umurongo wa 15 Yesu avuga yuko ivyo data afise byose ari bya Yesu kandi kivyo Yesu afise byose ari bya data ariko kandi ko mwemu yera nawe ntagishasha zana mwemu yera azana ivya Yesu akaba ari byo shikiriza abantu muyandi majambo uzanye ivya Yesu bisigura ngo azanye ivya data ahari ugukorera hamwe hagati ya data umwana na muhemu yera none rero bene data babavukanye ba Ishmaeli ntibemera muhemu yera bamuzukundi mbere uvuze amajambo y'ivyi muhemu birabagora gutahura kandi harimvo ibituma muri Qur'ani gice cya 17:85 Bismillahirrahmanirrahim na wanakuuliza habari za roho sema roho ni jambo lilohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu nanyi hamkupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho ngo abakubaza ibya muhemu ngo babwira uti muhemu ni bijanye n'Imana yanje namwe ni mwaha ubumenyi bw'ibya muhemu kiretse ubumenyi buke cyane nabwo nyene n'ubumenyi butari ubw'ibya muhemu Aya niyo majambo Muhammad yabwiye kwishura abayisilamu. Ngo igihe abayisilamu bo mubaza ngo none tubwire ibya muhemu, muhemu ni iki? Muhammad yavuze ati ibyo bya muhemu nimubimbaze. Nimubimbaze ibya muhemu ni iby'Imana gusa.
kandi mwebwe abayisilamu ni mwahawe ubumenyi bw'ivya muhemu kiretse ubumenyi buke cyane nubwo ubumenyi bwahawe ni burabana n'ivya muhemu nico gituma niyo hageze ku kibazo cyo kubaza ati muhemu yera ninde baca bavuga ngo muhemu yera ni Jibril bavuga ngo muhemu yera ni malaika Gabriel ariko muhemu yera si malaika Gabriel muhemu yera ariho afise ubuzima atandukanye na malaika Gabriel kuko Gabriel ntiyaremye Igihe Imana yarema malaika Gabriyeli nawe nyene ni kiremwa ariko muhemu wera yamyeho mbere muhemu yera yararemye reka mukurangiza twongere dusubire kuri wa murongo werekana neza ubutatu ni mwikete ya mbere ya Yohana gice cya 5 murongo wa 6 gushika ku 8 ni muri Bibiliya bita King James Version mu kirundi urashobora gusoma ugasanga bavuze ibishingi naye ku isi Ariko hoho muri uyu murongo berekanye ibishinga naye biri mwijuru bivugwa na muhemu. Muhemu avuga ibishinga naye biri mwijuru bitatu. Muhemu yongera avuga ibishinga naye biri ku isi bitatu arivyo biri muri Bibiliya y'Ikirundi. Mugabo muri Bibiliya y'Icyongereza havuze ngo This is he that came by water and blood even Jesus Christ not by water only but by water and blood. Ni Kristo yaje aca mu mazi no mu maraso. Si mu mazi yonyene ariko ni mu mazi no mu maraso. And it is the spirit that bears witness because the spirit is truth ngo kandi muhemu niwe abishingira nahe kuko muhemu arukuri for the love free bears record in heaven the father the word and the holy ghost and those three are one ngo kuko mwijuru hari batatu bashingi nahe data jambo na muhemu yera kandi abo batatu numwe Kanda watatu numge. Nicho gituma, ubutatu nibisiguri imana zitatu. Ahugo ni imana imwe iseruka mu butatu. We watawea majambo, imana irushize kuguheza gira no kuyagutahuza mu izina rya Yesu. Amen. Kuri mikro, mwari kumwe na mwene data, Pasteur Ndayize Albert, yabateguriye kandi bashikiriza kino kiganiro. Ushobora kuba wagize ikibazo, turondere kuri 638. Majana tatu na gatatu, majana nina mirongi idugu ini idugu idusengi. Urakoze mwami kudutahu jenino jambo jubu tatu. Ukomeze kutukwigisha uburyo imani imwe yaserukiye mu bitatu kugira ngo abantu dutahure umugambi w'agakiza mu izina rya Yesu.

Tuti bagenzi baradiya gakiza ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro abo ni bande kuri mikro mukaba muri kumwe na Pastor Nshimirimana Dieudonné. Nayo mu buhinga bw'ivyuma tukaba turiko turafashwa na mwene data Ntisinzira Ferdinand. Uyu munsi tugiye kwigira kuri Dema wataye igikorwa cy'Imana. Ariko mbere yuko twinjira mu kigwa nyezina, mureke tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, muvyeyi wacu, wewe udukunda kandi twitwararitse Yehova, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino nanone kandi uvugane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Warakoze kuba waratoranije abahungu bawe n'abakobwa bawe ukabashyira mu ruzabibu. Tuye kugukunda, kugukorera, kugeza umunsi uzobugarutse kudutora mu izina ryawe gera Yesu. Amen. Ikigwa cyacu cyo kuri uyu munsi kiravuga kiti: Dema wataye igikorwa cy'Imana. Dema yari umugabo yagendana n'intumwa Pawulo mu bikorwa by'ivugabutumwa. Dema aboneka inshuro zitatu muri Bibiliya. Inshuro ya mbere, Dema aboneka mu Bikorosayi 4 ku murongo wa 14. Aha, Pawulo yari mu ibohero ku nshuro yiwe ya mbere, nkuko tubisoma mu Bikorosayi igice cya 4 umurongo w'icumi. Aha kandi niho Pawulo yandikiye ikete rya Bikorosayi, ikete yarungikanye Tukiko na Onesimo, nkuko tubisoma mu gitabo cya Bikorosayi igice cya 4 umurongo w'indwi n'uw'icyenda. Muri iryo kete Pawulo yandikiye Abikorosayi ababwira ko Luka umuganga akundwa na Dema babatasha. Abikorosayi igice cya 4 umurongo wa 14. Izi ntasho za Dema ku ishengero ry'Ikorosayi zerekana ko Dema yari umuvugabutumwa azwi cyane mu ishengero ry'Ikorosayi. Twiheje uko Pawulo afatanya Dema na Luka muri aya majambo, tukiheza ingene kandi abandi nka Onesimo, Epafura, Pawulo yabashikirije Abikorosayi ababwira ko ari abiwabo. Abikorosayi igice cya 4 umurongo w'icyenda n'uwa 12. Aristariko, Mariko mwene se wa Barunaba na Yesu ari we Yosito, Pawulo akabadondora ko ari abo mu bakebwe, mu yandi majambo Abayuda. Uko tubisoma Abikorosayi igice cya 4 umurongo w'icumi kugeza kwa 11. Biroroshye kubona ko Dema yari umunyamahanga kandi ko atava Ikorosayi. Inshuro ya kabiri nayo Dema aboneka muri Bibiliya iboneka mu ikete Pawulo yandikiye Filemoni, naho nyene akiri mu ibohero ku ifunga ryiwe rya mbere. Muri iryo kete Pawulo yarishikirije Filemoni maze amushikiriza intasho za Dema agira ati: Epafura mugenzanje tubohanwe muri Kristo aragutasha, na Mariko na Aristariko na Dema na Luka abo dusangiye igikorwa baragutasha. Ibi bigaragaza ko Dema yarazinanye na Filemoni. Tubisoma ku murongo wa 23 n'uwa 24. Kandi ikindi nuko muri iri kete nyene Pawulo yemeza ko Dema yarari mubo basangiye igikorwa. Inshuro ya gatatu Dema aboneka muri Bibiliya ni mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo igice cya 4 umurongo w'icumi, aho Pawulo yandikiye Timoteyo ati: Dema yarantaye kuko akunze iyi si ya none, yigira i Tesalonika. Pawulo yari mu ibohero ku nshuro yiwigira kabiri, kandi yari amaze gucirwa urubanza rwo gupfa arindiriye ko rushyirwa mu ngiro gusa.

none Satani nubuhe buryo akoresha mu kwonona izo ngingo zituma tumenya ibintu. Igikorwa cya Satani nico gutuma abantu batitaho Imana kugira ngo afate kandi yiganzire ibyumviro byabo abibagize Uhoraho. Inyigisho baronse yabahinduye umutima maze ihisha amaso yabo umuco ukuri. Satani ntagomba ko biga kumenya Imana. Ahimbagwa cyane cyane niyashoboye kuzibira izo ngingo z'abakiri bato akoresheje ibibanezereza akabatikiriza mu mwiza kandi umuco uri ko waka hirya no hino yabo. Bene Data, mumenye ko Satani adashobora gushikira imitima yacu tutavyemeye. Dukwiye kwibutsa abantu ko Imana yategekanije vyose kugira ngo ntitugeragezwe n'ibirengeye inkomezi zacu. Ku kigeragezo cyose Imana yarateguye icanzo. Nitwabaho turabiwe gose, ntituzorekurira umutima kuja mu vyiyumviro vy'ukwikunda. Satani niyaronka uburyo bwo kudushikira, azotera urwamfu mu mitima yacu kandi arukorere ku buryo bw'uko rugira umwimbo mwinshi. Ariko ntashobora na buhoro buhoro kuganza ibyiyumviro byacu, ibyo tuvuga n'ibyo dukora, kiretse twebwe ubwacu tumwugururiye umuryango. Muri icyo gihe azokwinjira, maze mu kwonona ya mbuto nziza yatewe mu mitima azocakuraho ukuri. Bakunzi banje, nimubuze mwugare inzira zose zijana ku mugwanizi. Abafisi izina ry'abakristo bose bakeneye kurikanura kandi bagasenga.

0: hayi
1: igihe ni kinyene cyo gufata ingingo nta wundi mwanya ukiriho harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwe muyera rivugana nawe maze akifatira ingingo bigishoboka inyuma y'ubuzima nta wundi nta yandi mahigwe tuzoronga